0: bafowethu kulungile le ngoma ifuna ukuthi engathi ngama endaweni ephakeme uyabona ngimemezele ofundile nongafundile okholwayo nongakholwayo
1: yebo
0: onemali nongenamali onakho nongenalutho ngimemezele kulesi sikhathi sokudideka okungaka ukuthi nangu uJesu emahala.

bantu. Ayilungi kahle le nto mangizoyenza ngedwa. Ngisho ba. Manje nikhona, nikhona kodwa. Ikhona engihlanganisa encane nje. Ikhona engihlanganisa bafowethu. Sithi. Oi!

ipakethe lakwantaba. Abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa.